Ayah, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong kong, kong k